0: ne nfonwoma ndie to sumie no etinsia ne kenkan so ba akode ekɔ no na adifo ma ne ka che Elisa se
1: asempa efiam
0: wani mu ana yetis yeti ye ahunyia papa mayen verse 2 no mayen kɔ yordan ano na yen kɔ fa mpuna maako maako mfiri hɔ ma na na yen si baby wo hɔ na yen tena hɔ
2: Prophet, Bible say a deaf one man, a co-deaf for Elisa.

0: you kaya no wo hu se ah dabi dabi dabi wo ba ya no na dwuma be sey into antia sesa se obi ama be se Kristo adie na eni aye ni ama sey wo antia sesa enti ama na sa sign
1: yes
2: asempa fm
0: yesu kaya kanu kwetire no se ahindie ni mu
1: yes
0: when you become born

ye. Ene beti mi mama ni mi mama mechi. Ye ni ato ye. Ene beti mi mama ni mi mama echi. Womu kwa nanyina. Wabetine wadi fieta. Minana nomini masifo. Ye ni ato ye ne beti mwachi. Namwa tine wadi fieta. Minimi nyanom.

Jesus Christ today, mo. And that day, Mr. Erwade, me maya mitimu o my Ghana, me de sha wonsa, ma wonsa su o my iso, bo o my ubain, anajubumbo, bema itunam ewia, sene de seya de ewia, Erwade jigane fimo, ewo Jesus Christ today, mo. Ewo Jesus Christ today, mo. Bacho kase wo Yesu di mo. Gane mo fra. Wobe chwa en soche nina. Wona wobe chwa wasi en soche. Wona wobe chwa BC en soche. Ewa di sempo obi chwa en soche bi. Stay a promotional essence. Ewa di. Yedu nina ba wanim. Se komo mwa, jyo matom, ma wampase. Ewe Yesu demo, ewe Yesu demo, ewe Yesu demo. Nititri uye mamba, ye mamba, ye nana num ye ofasifo, gana mofra. Ewe di yo matumai, ewe Yesu Kristo demo, ewe di yo matumai, ewe Yesu Kristo demo, yo imaya tumwe, ewe Yesu demo, ewe Yesu demo. Ana ya bom pae pato bom pae na de wadi ase se wetie ye mpae bo bom pae de wadi ase se wetie ye mpae bo ene bom pae na de wadi ase bom pae na de wadi ase bom pae de wadi ase se wadi etie ye mpae bo bom pae na de wadi ase o. If you say, Erwade Nyankopon, Empire Booty for.

Ono na otimi kasama epo asrochi. Sazem we no se yebeka na obeti ase epa obi wo ha wo hunu po me kosi na anim obi a minu ya ba free amano ne ba ye na me bankran sabre nu nyan tu kwan na me bankran na me ko empo ano no na me hu esukese bia da wote na me hu esukese pa te sepo na me hu no bida esu ano me hu se eyaye eyipambe ya etini bubu eno kra ope opesi anawe but epo epo o kompo ano na hu sa asro chino e bo hey Francis Awua. Hey, Dickin, me ti won kache papa. Se wukɔ epo ano na wohwɛ sɛ nea asorɔkye no ebubu firi mfimfini hɔ.